nous étions au sein FIFA, mais mion to hear me. Oh, dande ma singanote, a klekle de ma singanote. A jakade ma singanote. Dike mirani fale jajwe. Miyon son lwa gagboni fale jajwe. Ni flèbi al ni don tou men. Bon, mi yon son lwa ga, ni flèbi al ni don tou men. O mi yon lwa ni flè djejwe. Bon, mi yon ni flè djejdo, djejwe.

Mira ni Dios un beto e gbovode. Ni Dios un sunu yonu e gbovode. Bo, vo gbigbon ni nado iteme to gbezan to me amado na wanu. Diano wado da yi. Nlila to ina gona miyon. Yawe hodi dato e. E na gokpo to miyokpo. O deri hoto e. E na gona miyon. O beto yi to e. E na gokpo to miyokpo. Ki alo yi. Ke aloyi. Ke aloyi. Di keni di dokia. Ni di dokia. Ni wazon to hieme. Ke aloyi. Ki aloyi doe ria. Bo di keni wazon to hieme.

0: We pray, O Lord, that today your word will penetrate every heart in the power of the Holy Ghost in Jesus' name. And we pray, Lord, that this word will do good in every life. And the power, the strength to carry out the word of God, grant to every one of us in Jesus' name. Lord, be exalted in it.
1: anyen etari mi wa na lo jira ko mo na mele mi wa na lo duo we to po mi wa na jaya bo zuno ya gabo yodo mi na mo mi no zole bo dalo mi no alo mi na mi no zole bo na do na bo na jaya lala ando ina dono o kento ina dono kento jiku etun yin ma o galoto yi gbe de pepede yin ko etun yin o temel de pepede ye tretin do to otogbo me omi o fin wa to ayode tole omi o hun sen tole o gbe to de pepe wo ko de pepe to gbe san ye ton me ala donu gbo lotan ye ide pepe de ye tretin do to ta ye ide pepe de jiwa tre na ye o hun sen to ayode tole kan to jiwa tun ayin mo we ma kan to ayan etole o ho to ayan etole kan to jiwa tun ayin ma sugba mi wa na mi ni meten lo bio onu jijo elome mo pa yego bo de wa pa yego bo gbigbo jiku eton ko to vive we to ai ka to me fine era han we di ada wa jiku e de bo anandi ada le koro okuru na jiku e to de se ro to sign me to jesus in come gunu pon ada ni se to debo na mi ni se dagbe bo edo mi ma yun be mi yonu ayode to mi jacob o tenne apo to ni we mo mi ma yun mi yonu ayode tole be mi ma yun be mi ma yun do konton jira yon be mi ma yun o ken wo yin do jiku yawe na mede pepe na mede pepe e do na mede pepe e tane de tana e de tana yewe ko do tode e de tana won da gbe la tode e de tana yewe gande e de tana devison wa tode e de tana agunvi agun da gbe de pepe ton e de tana gbe tole gbeto imo trenu ya gumele e de tana o gbeto de pepe o mele po e lo na o mede pepe jacob o tana fo ton ene na o mede pepe ke na ya o honto ayon ton kento jiku ya we ton we we we de momo we we de momo bo din be e te tun wa wa on wa fitin bi e ma na mi ni meten lo tin lo adadio ayan e ko me hun no yin magandio adane jijo mele do ma wo ka yi bo jo e do un fi me e ton eni ma hen le di ode wa ne o we suna yina do e ton le bo bo sun do yina do le bo a ma yire do yina do a do nu chiwa pa video we gbe to do popo e tin o bo chi gba ma chi gba tu eni ni adike bo jo eni do aha eni ma yin pepe chi gba edo mele pepe ene de tando yen suna black besan chepon bona black ayika chepon we a amono to ninu po yen po le po ne amonto file ipo yen po yen suna black a chepon a be my kento jukwe we ton flavon le be yin won na yin be no don aso de ayon do din don egbe be no nu nu ayon to nunu egbe nu gbono do yeho nu gbono ki awe wiwe nu ya gunme be ma to godona oyan le pe di asokle ero yoyan gbeto e to godona oyan sile bo un tindo asi do po to gbangba bo won wa tindo awe to nungolo pe mana ble de pon un tindo de e nko gbe bo jo inodo bo won wa rende bo wa pepe ali wa iwonton jijo iwonton mede pepe na kodo mede pepe na kodo oh wala I want to end edo can touch you kwe ya we ton we din on wa de we gunu na lo dia dana we son yen yo can touch me bo lezon kontan di kwe ya we ton amada mi wa ana lezon kontan di kwe ya we ton to jesu come anyway na mi wole di mo dona mo ewe o kule kwa basa ton mo shikba un yak basa lo un mwi so I hope it's all but on hen wa satin do calvary on hen wa jikwe ode agba satwe ni netwe apon twe a wo to go na agba satwe ton le po mi to le legoro jiwe de gbe to jesu come o gbe mi mai de ato mi mai lo me de pepe mara kan we le ko do godo son gbe mi mai me to gba santwe me to jesu come wa we to me din lo a we to me mi to pinpon yi seno le sin adade odogbon ko lo dale adade yi seno le ton di oko amo did you know what would not miss se kolo godo bo mi ndo un yi se to holo me jejo ho no wa e ma ando un yi se to de me gbeto dagbe weyin a yi se to de we me ana do un a de we to azan godo to gbe mo we not se won dagbe lo bo a yi se to won dagbe lo me ama to yi se to de we me ne gbeto dagbe weyin me do mo ah come in chele domo hagbe chele domo ai se lo hagbe le me mlo bo yi se to ko ji ko ya we to me e ran du yi se mi ton e me yi se na de yi se to de me yin won ran de nte lala e me yi se to nu e gbe to le to ri do le doche a gbe to dagbo yin lala ana yi se to ko lo me bo de ai se to ko lo me adade ona tin to gbe sa to me fine to jesu in come o no na paye gomo o no na morando nugbo aika tu e kotin ra okro na bo adade ogigono de na tin lomunu lomunu ta wi awe lo apo etan awe ero mi o me kondo poran ayo eblo jale modona modona e mayi onine gbeto ton amo sigba a che pipa na mendie mo ogbedide na mendie ajuna ko do jiko yawe ajona jeno to ku tu esin ogodo ajuro ajuro o ma wa dodo to ni ndi osun dodo ama dadi o gigono ni ma ama jona agun me to sinsin o yi sinu pon se gba ajona tin do dodo dide e ko na mi o gbedide do die e de gbe na mi mi yo me kon do poran ayan e bro we e ma yin o de pale vo amo e ko yin wi won la ko we po won dagbe di palefu wi palefu sin yin won lo tire ta we tan lo di palefu ko be 1973 bibeli ko yin kikan e ko yin kikan ho o ko e ko yin kikan we po 1900 we po 100 o ko susu le we po do won dagbe vofon ton lo wa e ke ma yin o dodo nu o mele le le ton amo o holori o ko jiko ewe ton jiwa yin won na we ma e we sun ba hen ho ton wa na we ndo yin won na we ndo yin won na we do na de we bo gunu che e yin won na mi enyun do nu gbo akoyin okin kon do popo ayan po en de ma imo e ma na ko do na we do akon do we do popo ayan po blo nan tetu we na kon de we do popo do ayan po ba no nenu di ayan aran zan wa lo to le di ayan anu gbe won na me di ayan atindo o moya na ayan ton ko ton pepe atindo o sinsenun me ayan ton ma tin nu gbo we nenu amana yin kon ton ji ko ya we ton ne se gba do gbon jo mi on ji we ton dali ana leso kon ton ji ko ya we ton Abrahamu e wa lesun kon ton ji ko ya we ton ma bo ji ko ya we do be yen so gan wa nde bo mana gun ma do na kon ton che Abrahamu ji ko ya we ni di odo popo mi o me po ton to zaimen mi me kon do poran ayan re blo ayan re ayan re sigba mi ni yo me di adana woni na mi wa paye go da nko kon de do popo ayan po mo no nenu di ayan mo ntin do wala ayan ton do wala che me no do acho di do ayan ton we no do ayan tin do alo eji ye lenu do acho ye ton do endo ye jura yo san gbe me ye dro na ibi ogbe vrivin le me ye do de no sonu do ayan do de no sonu e ton do mo endo ajo na de ko bana ajo bana ko gbe bo e wa de gbe do akan do do popo e problem endo mi sonu bo mi ya gun me mi jura ya gun me bo agun me je mo mi wa sonu tari mi jura yi o kolobo gbe simple ton me ayan ni ma e ma yin wan ni lo e ma duro ni lo e tura dadio e duro mi ni ma gbe do endo njura sen jiku ya we gbo ma sen jiku ya bo mara to fi toli njuro mele ni dodo sinse mi utu mele ni do to pinpon mi mele ni do to hapa eyan che pa eyo ma njuro na to na do yan ko mede pepe ma njura yin o kan pe no ra mere pepe sigba un to nu che so ran ji kuyewe jesu me yin bi be yi se cheton popo do yi se cheton po bo end on to ato de gba bo ma zin donu kon bo yin fi be nu ra ohun ko je kuyewe ton bo un wa to nu wa na ro hemele po si ni ne te to de go e lala blo lala e mo blo mi kon mi le de popo ai hon e blo sigba mi ni me di adana gbon hin je yoyo ai ka mi ton dali na me do mo do na nu ke ojuro jiko eton ke yan alo kai bo so so pe ni yin mu ko da de jiko ya we to alo do go we gbe po to won ayin na po yesu ona gbon ran jiwe po to won ayin na po to jesu in come mu we to do johanu ta fotun kun we afo eton fotun ajala fe ton we ne johanu 17 verse 14 Edo yen ko na owo to ye na ko lowo na he yi se fun to gbe san mi to men oko e lo wa na he olohun wa gbe san mi to men oko e lo oko jiku ewe ton e lo ewe na he dona jiku ewe ton podo ale oko na ton po wa gbe san mi to men oko e lo e ye na rawe oko na he adade o wa ma o adade lo na wa dogbon oko lo dale Bero yen ko na owo to eye ayan so gbe won na ye ne ponpon e dalebo ayan so gbe won na ye etetu e to di ayan ma jura dadi o tu ye jura gbo chi de ete ye ma jura ne vojo ye jura nu alo eji ete ne lo to flu ye to men to dio ye to me mom bo end mende pepe tade apostle we are wele eyin o mende pepe wa tonson ye me ye na gbe wona me mo ko ton se gba ope tinan jiku ye we amado mo yen ma yin o won gbona me to wo ne na o jo mi ton o ko won da gbe ton wa de to ku susu wai to gun steady fuel mo ayen mo voji to gun steady fuel mo pa o klona o gun steady when soy we are mate angle de ko se le podin o gun steady fuel ye pon mi te ye to mi ra university boy o gun steady fi dale nun dagbe ntin do le po un mo popo le po igbon christi dare to gun state to fi bo san we nenu gbon kaka jejin po jo mi o le po un je entertainment po do won le gan po un je entertainment to gun state to fi je ko ya we ko do mi ran na ro do ra ayan epo me epo le po enan tun wa un le ko wa gun state wa to di do na we Nuwe we moyi mo nuwe we yesu ana moyi gagunu bo gbe santwe mana so poto alodo poloji bato jesu come nto di don we ma wo ne na nse ko lo to fit to gun state ma gbe won na me lo edo yewo ko ko lo tun wa mo me o tu we so mi wa gbe santwe me me don mi jaye je ko le cheji bo na do mo won le gan ma gbe won na me lo ne ma amo jesu do mo e do nko na o tu eye ayan so gbe won na ye amara do won won da gbe lo mo amara gbe won na ye we ho amara gbe won na ye we ho doto na tell to ye ma yin ayan ton utu ye do dide yen mayin ayan ton jesu do emi le maye ayan ton o mekun to emi ton le yo le sun ko so ton sun ayan me ga ye ton pata sun nu ayan ton le me ye ko tin ran jiku ewe ye ta de jesu eni we sun mo ye sun ton je gbon to zan me onu ye ayan ton le e ko futuro papo gbe san to epo nu ayan ton le e ko han gbe san to flu onu ayan ton elek e ko hegbe san to fun jiko yawe na kolo wewe bo ogbe san yoyo na wa na we to jesu come kwa faeton foton afaeton 15 afaeton 15 nye mamba si o kambiodo yeni fo yeso ayon megba etatu mi gbejuro yi mi gbejuro apostle le na lo do yewe ko yan lo do yewe ko ra ayon lo blebu wo ni na ye mo hun le gangodo eni we sun we mo no de mi san ayon lo me hakun de mi mo hun le gangodo e lo sigba do yeni wura ye san oyin amen oyin atinto ayon e ma bo de mi mo hun gan ojo mi oju ku eto no semi do eno yi mi wura san oyinra eto ayan me le po me afo eton foton kun ro po 16 16 ye ma yin ayan ton ye do dide yen ma yin ayan ton do juku eni wa mo na we to zai me to jesu come me wa ho gwa ton ton me din ogwa tonton men yedo nungi gulo gbanu tonton bi onu jawo men eta tinodo san men mere lindo awon gba asan gbo eta tinodo san me a tundo te eta tinodo san me a o gandudu eta tinodo san men aya je ko men hun ton jawo jawo nugi goloton do gbon ko kristiton dale ana golo nu to jesu come din amaso ganya won gbato bona yin a won du to do aloro poloji boya ani a won gbato to ayonji kabi ayon ni gba won to ayan mara to dudo jiwe po to oyinra to po po to o zemlo po bo yeso ato ayan zemlo ton lo si awon gba to aloro poloji lala ji ko ya we to zan me era va kuro ayan ton le po suro san pesan to me o kuro na to zan me era du to yeji era fun awon bodu to awon diriyan na ye otu nu ayan ko be to jiwe ni le po to jesu come nante tu eko henwe eko henwe sunu golonu nu golonu ogbanu tonton bi oja wu calvary ton me pon wa lo o wa lo ta ton apo eton wiawe o wa lo ta ton apo eton wiawe edo apo eton wiawe yeso gbon ala pose leton me Filimo, yo mele, yo manye ayon ton, dede Christi manye ayon ton do. Anyway, nando yi, apostele, e manye yin kok nye kwe po mwa mo. Apostele, shiba, ayon dede ayon ton kwa tu do jiwe. O vondo sinse ayon ton kwa tu do jiwe. Ye man anko kwe go, do wa, nou ja we le, no jawo ye ko wa ile to nungulo bo ina wa ja po bo na to bo ye no nu le to nungulo ye no nu azo le to nungulo ye no wa fe le to nungulo bo wa to yin ko apostle to han pe e mo ro wa zan gbere wa mo apostle le ye le me lo mo me mo adadio ye mo voji ogbe san yoyo ko wa na ye bo jesu edo yen ko na ye o to we ye ko ke alo ye o ko lo ye ma so yin ayon etan ba dede yen sun ma ayon tan do me lewe we nenu ye wa zan o ki atan po azan ja o susu po to gbe to le me pa po etan wi ene apo wi ene to edo yi se no susu we ye so to dide do go ye yi se no susu end of medeyin apostolu bo ye yun ganji do etin do zangbe me bo ye o hagbere po to zimru gbe me ye yun ganji wona na to poleji e wa sonun tin bi re mi ye ko do to ye wo enon do to ogbangba chipato zimvulu gbemeton to nungloton eyindo poto ogbe zimvulu ton leme ayen me na he wale po yohun le yindo poro me he gbigbodo polo irowe nundo po mi ndo po mi bo mi san lo do po ye kun lo do po chipa apostle le lala ye ma to san gbede me do to gbole me yo me le wa yo me lo bo jiwe so san he jiwe na san we eran sawe ma won na ton jagbonu wa aton degbon ton san chenche ye ton ba aklan de debo ero me klan me de debo wa kunu ndo ye do yi sunu susu wa ye de dogo susu po yan susu sunu po yan nu po pa fofoton afoton foton do somo bo ye to azan tole zeton je aleboji Boto, yete do a dozan po, nou semen po ji, do, oye pita ke jiwa etan vava, nikbe chiyon vode ye etan ji, apa etan foton nou kundo po, apa foton nou kundo po, agonda o gason to da ko, leme ledo, joli zale mou akuli, Dokpo fine, boto a zantole kenwa, po ye, bigbo ma weto a ofie sa donale po. Ye, so gan zangbo na omen dokpo lopo. Ye, so gan zangbo na omen dokpo lopo. Ye, so gan a zangbo na omen dokpo lopo. Unkode. Do azan igboy azan ja o kia po nu jawe le po ina tin ayi meto agun mi ton le po meto jesu come nise endon do ro pon agun mi ton dale emeyin agun mata agun de po amo emey di pala bi chuwa mo agun egbe na tena jiku yawe agun eno tena jiku yawe ayen mi yewo ko do tole yewo ko do te apostle le mi o leson mi ko ton so ayan mi ma mi ko yin ki klo mi ko yin le lewe mi ko yin si sedo son ayan oyinran ayan eton me to nunglo bolo to gbangba mi no san gbesan etan hin won bo ahobi ayan eton lo wonu ewa e mara mo nu eton de pepe to yen me to ye me wonu na eni wa jo uran jiku ewe gbenan ton e na wa jiwe bona gbanun ton wa nawe to agun to me to lenun to fine de pepe da agun to seyin to jesu come ran mi ole mi o jon jale bo awa okrono de to egbe awa pepe to wiwe me nu de pepe son ayun me ma sopo edo ado nne bojo nlego Unlego pata, unkuzi akbasa che ukule ranjikuwe pata, unyilo basi avosan ukbeno. Nwe no waele manaso waeba. Nesho dagbe. Manaso waeba. Do ebo dobo, do manaso wa nwe leba. Ofie no yile manaso yeba. Gundo obo. Onwe no nwe le manaso nu yeba. Onwe non doye le, manaso doye ba. Enda awa jodewe pata kleri nunina, avosanu, benonde ran krisi. Ena wune wega, ena jona we. Ena henk besantu e je yoyo, ena henwe tan hingon, ba manaso kpoto, alonu kuloji gbede bato, jesu inkomen. Era ha zomele poton bo mene mu ena mo aso igbo ido zame gunu kambiawe mene mu do fine ya be yesu yena ha zon to igbo zame na we are you in lodo gunu mene opolopo da wado mene opolopo da ebo da o mene opolopo o maluko ta foton kunu po na ga son apo eton foton Maluku 16, apo eton foton. Eso doran ye domo. Judas Iscariot ma so do fi wa mo. Eso doran ye domo. E golo me yin wona kwe wu ga krisi. E matin to fi we na e to e dona ye. En da dro na do tin do e lo. A do na do yin wona krisi. Wu ga sika ogba. A do na do yin wona krisi. Ze dilaila ne gomo. I don't know the one Christy. Ze, I yo de to. O galo toilet to a yome goon. But I wa Christy de to gigome. To quick payment to gigome. Ma yin de wola. A tina o kruno pata pata to quick payment. E donai, e donai. E so donai, e do. Me ya yole kpome. Minuto yabuko wanda beton doran betole kpo. Kwa po eton. Fortunu kunu po 16 meke yi se bo ye baptize ye na hulengan ga yi se to zame hulengan tu e yi dandara we to jesu in come sigba meke ma yi se wa ye na gbole wedo pa fortunu kun awe a fortunu kun awe to lo 17 o kia kele we na kodo amo bi yi se lo zame e na kodo me yi se lemo e na kodo bi yi se lo zame Ba ise lo zame ya ena tunwe do temo. Ba ise lo zame ena dewe jemere kanmo. Oka iwe na kodo. Ikodo me yi sele. To yin cheme. Yena no ya hovile jekbonu. Bia se ye. Achenye ma. Achenye. Bikbo ma we to ya dona wele kpo. Kpo kpo. Yena jekbonu to jesu inko me. Yena yok be yoyole do do ho. O dek bene, amon okbe yina kan, men sunsun o dile di do, okbe tche do men, o hok bene lekpo jiwayi, hok be yina kan lekpo patak jiwayi mo, erona, amon hok bene lekpo jiwayi ma, ne ako tindo besan devo, de a tindo ayka yoyo, anan tindo hok be yoyo, ehen, na o hok be yero susu ayka, beto tomo we, big bonon do, ton jek bono, apo koi we awe jiziwito, yina se o dan le do alo men, Amo o dale mala so wa ni na we ba en ye so nu onu we do adede e mana gbla wo na ye to sai men ja wo o me ise do ton wa na we nu de mana hu we jenu kona o jire to we ye na no se alodo azon toji ye na so je gangan fite na o lo ka de fine gangan Da we lo ka lua, gangan jije. Ana je gangan to zayme to jesu inkome. O kolek poni di dodo, nou kolek poni me mimion. O jile lo ko so, na o dona tu e to kalvali, wane gan. Jona men. Nyi ki klo we, li le we, son o galilo a yodide. O flu ayon ton le kpo men. Le we men klo we ne si o gan lo ko ho. A wu le na men si o gan lo ko ho man. O di lo ko so. De ana yi ne to ayka tue men. Do yen ko magbe. On ko magbe na ro chon we ayon e ton le kpo do kpata. Mo wa krisi de. O gan lo ko ho na we dinvye lo. Bo men de kpe na da kwa. Mo yiro yin o kru no ton na yi wone gan. E mana gbe we wa mo e mana yan we ne wa what did they at pepepe mo sigba de a wa a mana so to a lo ropoloji a mana gbo ti a lo ropoloji ba akose yewe kolo ohun da gbe lo akose do krisi eku na do hunle we na do hunle we san ayan eme oyinra ayan etan le po me but de a to gbe san to ezena O kruno, o kruno do divye, mondo mon, wane gansi o, wane lo, e wana webo klo webo lewewe. O kolek po ni mo yi jido dobo, nou kun lek po ni we mi myon, gono myon nou kumbo, amon. Jo dewe pata nan krisi, bo nou e yi ayon e ton lek po di akoto wiwa, o nyina ele, to nou kun jikwe we tome, jikwe we na jo na we, bo nan dewe jemere kanu bo lewewe. Zia lo tu daga, juwe dona we to fine. Ake alo yo ko juwe ton a yi se ton ko lo men. to da o tin vie do kuno yen de nwa dewe o kuno yen de nwa dewe ana fono ta fotoji enda to alo to zedaga bo to nugbonu gbole me ma ku yan ma nende pon ma to me de fin pon a awa ajuna ton son nu ne lepo me nu e kan we sun kan to ji ko ye o ton ne lepo bo adade oni do tin to gbe san to me bana lesson konton vive da gbe ji ko eton o de lobo bo le dio na wa gbe san to ji son yin yin na dono me bona lesson ani to eyan ha pe bo yin o konton ji ko eton edo tenun pon we mo zia lo ni raga bo fona ta foto ji fona ta foto ji do na kuno kuno nwa unjo nu yin na kan le podo godo onu yin na kan le onu yin na kan le do ebo onu yin na kan le ofodun sinse le po njodo ayo dide le po njodo nununu che le po njodo gbesan yin lan kan njodo alosrona me medin dondo yin ran me le po njodo okrunu wa le brana mi bo atode omo o nununu o sinunu o sinunu o sola binu le po njodo ehn atode la ho okrunu e gwalo na mi bo nu ile po mara so wa e ba ngbe jodo jesu lesun to e besan gbe lesun konton to e amo de ata lo ti se la gana fonu ta foto ji ba ajo de we pipe ato agbasa to lo se kule ran o kruno kledi a vosi san benonde juwa na jona we ma e na jona e bona kuna we ga bo jomi o juko eto na wa besan to ji amana so to alodo poloji gbere ba dia to afotoji dia fona ta afotoji mi na ko de do po bo pa gbe okuru na tan na we wa indo e mi na jona we bo ye na so yin nu gbolo a ko se nu gbolo ma nu gbolo lo e na so de we jemede kanu be mi ko wura ofo na o de tin bi ya nkan bi be mi ko wura ofo na do kun de do po gbo na mi ni ko de do po o to to jesu sin yin ko me mi do pe na mi na ohun za ko mi tantan okuno mi do pe na nu mi jona gbesan mi ton wa adadio do mi mana so poto yin ran dono yin yin ran dono ofuluno bo na to yin ran wa lala ajuro adadio na mi bo mi so wula u fo na ro di adana mi nu mi ko so bi ode ave mi bo ko do ken klen na mi do mi ni za gbasa mi ton mo kule bo ze na mi kara vo sisan okunu me no te to file po ogunu ele po okunu e si alo e ton daga vive son e ka ye ton me do gbon ko to dare to e ka ye ton le me bo ye wa de we ye mana so le ko gbere bi ayan me bi azo agbasa ton me bi ofuru ayan ton me gbere ba okunu mi ko de clearly o pa gbe mi ton mi jona o me ile po to jesu in come kola do polo po me do polo po me le po ton we so yin aye ton le me so sen gbigba e ko wa ile me to jesu in come mi di ke na calvary calvary wa satin lokan wa satin lokan bo bo hun le me lo polo po ga o hun christian e na sunsun yin ale po se o yin aye koto jiwe sinu kan le pe na sunsun se bo la klo wewe bo la le wewe bo ra han we sun wiwe wiwe ma do apa we gble to yi we di dale po yi o gbe san yoyo nine yoyo ai ka yoyo e wa na we to din vie to din din din to jesu in come awa nu okun na o si ode ton mi ko le do mo o pipe donaton na stin to gbe san le po me awa nu okun na yi to Jesus sin yin come me ko de te ni sha de bo di ogunu e ko mo le di obo lesun me de bo sin ni che juwe donawe no ta foto ji mo gbe no ta foto ji okuno ko ke alo iwe e ko si ode to ran ji no to mi ton le to fine ye na tro na yi yin ko tue bo ye na gbe jona do gwa lo na we na ani menten lo no ojomio jiko ye we ton me mi to yiro tin bi division wa tole yin jale bo gokona mi to jire ho na menton yi me

anado fidi anono pepe yiko tuwe pepe na mademedi lengbo hoto mito na waga na doho de azon ja uton shikba jenu konene dike mini wae wo hwe we made yeto zizida lo tuwe me modonado asyan lo dokpo poto me wat dewe lekpo Ohuna metowe yeyina we. Dona ye. Mde kwekwe le ye kambi osu ansi we. Yato mwa. Njiro na dona gweto le po. Do. De ze gbeza etona krisi le boya to moleji to kanleji. To fide kwekwe de anon bwa hodo mi to kuli osin teme. Anana mi fidi anono gbon owen do rame de tinto oyeloji susu yeton de to pipe he mi to mojile to kanjile anamo owen do rame de to yeloji Eni lo we anan hodo na do singana mi fide anono. Kuro nou kan biole po. Boya ado to tena okulio to radio ji to televizyon ji. Anana hola mi. Alo kan lo di Plus 234-91-54-44-92-63. Ene wè yin alo kan lo, deji anan momite. Mina vwè lo hralo kodo go. Plus 234-915-444-92-63. Pon nou kmen loton anamo nwe ji anado en la mite. Bon, so jwa la la mi. Yes, cheche zik bezen ton a krisi le. Ndora wido klik bon vode na tin. Ene wè yendo dudu koto jesu po. Na yesu a ye zik bezen ton a krisi le oso. Wè nè lò nan wà yè mè gàn tòn mè. E nan wà a yè mè tò. O ta sin a yè gba jì. Bòrò tò dè vò lè mè. Nù kontò lè nan dò nan wè fì yè nan kulì dò kò kò tò mè kò tè. Nù sò jò an dò nan yè jò kbè zè tò nan krisi lè. Mondo kolo o segbe de jahe. To agun meton le poji. E ma indo o ta fi de kere amo. O to de pepe me de atinte. Fi titu e gwe wa ime te gwa. Yon gwe lo blebu me. Bo, na ye ti to fi e mi to kule bae te to ota to fi to gun set. O segbe de ja. Awela we na bae te. To gan tome na kwekpo to jono de che ja zik bezen to na krisi lekpo. Jale. Bay ni la lego bo ni ndo atin to fi dogbon jomi oju eton dale atin do to cla de pepe wola gbo mi mo